ongustatanga ne usa makosa. Anumuna siseau ya sa makosa. Amuna yeye, koma sa makosa. Tanga tanga ongustatanga ne sa makosa. Nikasoro